togo zama sobol wene bali ye potugo ya gandai ure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don yige yone bi hi u zama zi paga jo dugo holin den da ti ti ne pette ge sobol wene bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon ke galo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalo le tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tumdune minisi wei.

0: ona karambula ngba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti o chu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bula ngba bebe le ri tugwe po fu omo chigini ibe ko ni odun meru na en tona la ngba ibe ko ni iye nle lu tugwe njoba tugwa pe ipo ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi la ngba bubu ka bula ma fo mo yen ko ibe bula mbatan na sunu mudo ibe ya pe ni musike empreye ki alapa komo ran bo mo yen mbe wa e ke iye ara pata ipo ran meke cha eti pata ipo si ko tu komo wa ni ipo tu wa ni ke dipo tu ipo nko be tin ni joba iya ri di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo
1: le ma o e ma ku mi ro ni ayi we ma o olorun.

0: subana afara fani loto gubunu metel ocha joglo towa kidiglo tople gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro kidiglo tobunu ge hanypa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglo towa alo akwadugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle nlinku igbaleku malayi ndie mbunu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde mfa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbie ganunga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganunga mbie ni malayi ganunga igbala misubana gani igbala giyerwa yame jime fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata du fanyi misubana misana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangusa magaka jangwa sorwa fakbalimbie fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela mesu atemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa goli mwabunu mebon nsumo wala ba barwa ngona tangi ajabani na fara
1: fe tuzamo sobol wele banye kutuwe ya ganda yure on botu don minis we jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamangan kalu ko botu don yike yo ne bihi u samazizi baga jo du go holin den da ti ti ne bette ge sobol wele baliye botu go yo vala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gada na pakale eya ne batle pa hongule sobole zama bo ze kumuyo trole paga jelo tage siya tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulo ne bekel mi zobola tumu kagalo la ramba jamie tomdune minis we jon ne tonu dala fi do meyo ni nisuru ya padam no no bozu surudo